0: ana kumpando. Kodi tinari kuyangana pachiyani?
1: Amsonga chuma? Makala mungo choka choka. Kodi zintu ziri bwino?
0: Oho! Mumbali bwino. Akuvutika cha bogona gamba kuti thupi lake ndila kupya pang'ono. Ndiponso akusanza pang'ono.
2: Thupi kupya?
1: Kusanza? Lekani nimuone.
2: Amveka ukupya kwambiri.
1: Ndiponso aonekanso ofoka kwambiri. Tieni tipite naye kuchipatala tsopano lino. Ali ndi zisonyezo za matenda ya malungo.
0: Kodi nanga za msonkhano?
1: Nkhani ya matenda ya malungo ndi nkhani yenieni imene izakambiwapo mu msonkhano. Kuchedwa kupereka thandizo kumayika miyoyo ya ana a zaka zochepekera pazisanu mchiopsezo.
0: Kalanga ine mulungu wanga. Sindinadziwe. Zikomu poganiza mwa msanga. Tie ndizipita tsopano.
3: Matenda amalungo amapha msanga ngati mwana wanu akupya thupi pitali naye kuchipata.